0: Ya bora ya yon nen ke shkou di aso.
1: O we ma yi to si na tam kwa nke
0: A ryo.
1: A na ryo yi o chukou. I ryo kwa yi se ni mo biay. A yi kon den je mu te rozi. We ma ri wala run ke kwe se mwai. Te na wi a no be ya. E ba ta no se na mbe to na mwe. Se na kwe se re na
0: ya. Kamro bi ndi ni ne kwa lo no garo aga.
1: Te ne bere nke chukou a zi wike na ndokwa.
0: Kamro bi fa zi wike na ndokwa.
1: Amen.
2: It was not a man, CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: ha bẹ bẹ anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma kọrọ ngwa gbara uru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 upper new market road na njeriti hu rest chemist na uso dmj strand about oni chaka ige nweta ha kpọọ ha na phone
2: 0704700914
0: mọbi kpọọ na 08033293090
3: akụrụ mgbede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited